0: Kamusta ka? Ako ang tipong taong hindi sanay sa lahat. Nagpapasalamat at sinusuportahan mo pa rin ako. Ang boses mong tumawag sa akin, hindi mo alam kung gaano ito nakatulong sa akin.
1: Tuloy akong nangarap dahil nandito ka. Nagpapatuloy ako dahil sa suporta mo. Pag wala ka, wala rin ako.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Karon

Oras natin sa buong Pilipinas is 9:43 a.m. na minasign. Welcome to Dream High with your ate DJ Senpai, only here to the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. At syempre, unahin muna natin ang ating politics. Politics muna tayo. Ay, hindi. Weather. Kasi dapat importante ang weather. Weather updates sa national news, bagyong maymay at habagat strike, mga best, grabe ang ulan, no? Sa upper part ng ating bansa. Kung gising kayo kanina at nagtatanong kung bakit ang sarap tulog dyan sa Manila dahil kay bagyong maymay yan. At sa pinalakas nito ang habagat, walang pasok dahil sa baha at rumaragas ang ulan, pero sunod-sunod ang announcement ng walang pasok sa iba't ibang lugar. Kasama dyan ang buong Metro Manila, Manila, Quezon City, Caloocan, Marikina at iba pa. Pati na rin ang Rizal, Cavite, Laguna at Bulacan para sa all levels. Solid rest day para sa mga estudyante, pero para sa mga work from home dyan. Kumusta yung internet, mga Mars? Tragic landslide sa Mayabanta din. Ang landslide sa Benguet at ibang bahagi ng Norte, kung saan ay ulat na may ilang nasawi dahil sa rock slides. Dasal natin ang kaligtasan ng lahat ng pamilyang apektado. Stay safe, mga kasubdivision at kaprobinsya. Samantala, Meralco and Bill drama. Nako, nagbabala na naman ang World Bank ng Pilipinas na may pinakamataas na singil ng kuryente sa buong ASEAN. O, di ba, bongga? Pati kuryente natin, sosyal sa kamahalan, na may panukala rin dagdag waste sa mga e-cigarettes, beverages at plastics para pantakip sa tax relief. Siksik, liglig ang gastusin. Umaapaw. Politics and international news, kibuloy impeachment at U.S. extradition. Extradition, pasok sa politika na mas magulo pa sa love life ng ex mo. U.S. extradition para kay kibuloy, tinanggap na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang opisyal na request galing sa Estados Unidos para sa extradition ni Apollo Kibuloy. A banger sa buong bayan, kaya kung anong magiging susunod na kabanata nito. Impeachment trial updates, minsan mainit pa rin ang kaganapan sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung saan usap-usapan ng mga bank records at ang mainit na sagutan ng mga abogado at mambabatas. Trillionaire status na feature si Tycoon Enrique Razon sa Forbes list bilang isa sa pinakamayaman, habang mainit ding pinag-uusapan sa issue ng West Philippine Sea, kung saan giit ng AFP na dapat magkaisa ang mga Pilipino ng walang halong kulay ng politika. Para sa ating sports and showbiz mamaya yan, susunod ay ang ating dream horoscope. What is your horoscope for today? Tutukan yan. Dito lamang yan sa Dream High. 104.7 Dream Radio, you see this best FM station. Oras natin 9:45 now. We'll be back.

Oras natin sa buong Pilipinas is 10:15 a.m. na minasan. Welcome back to Dream High 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating segment na Dream Horoscope. What is your zodiac sign? Pagkatutukan, nandito na tayo August 7 na, no? August 7, Leo, July 23 to August 22. Ang taong laman ng isip mong kahapon o noong isang araw ay darating sa buhay mo ngayon. Ang dalang balita ay ikagagalak o ikalulungkot mo. Ang mahalaga ay buo ang iyong loob sa pagtanggap. Lucky numbers and color for the day ang 4, 8, 22, 32 and cherry red. Virgo, August 23 to September 23. Kung pangungutang ng pera ang sadya sa isang kamag-anak, huwag mo nang ituloy dahil mapapahiya ka lamang. Lucky numbers and color for today ang 5, 11, 27, 39, and burgundy. Libra, September 24 to October 23. Kung kapamilya ang turing mo sa katrabaho, ganyan din ang ituring nila sa'yo, kaya may tulong na maaasahan. Lucky numbers and color for the day ang 16, 28, 41, 42, and red. Scorpio, October 24 to November 22. Isa katuparan ng mga bagay na naiisip dahil magbubunga ito ng tagumpay. Maging masinop sa kita. Lucky numbers and color for the day ang 12, 17, 19, 3, 1, 1, and purple. Sagittarius, November 23 to December 21. Hahanap-hanapin mo ang atensyon at pagmamahal na ibinigay ng dati mong nakarelasyon. Aba-aba-aba, lunukin mo ang pride. Pride lang ang lunukin. Lucky numbers and color for the day ang 14, 18, 27, 42, and ivory white. Capricorn, December 22 to January 19. Hindi ka dapat manghimasok sa desisyon ng kapatid mo. Magpakita ka lang ng suporta. Lucky numbers and color for the day ang 8, 26, 35, 40, and shocking pink. Aquarius, Jan 20 to February 18. Maaliwalas at maganda ang panahon. Walang magiging problema sa trabaho o tahanan mo. Lucky numbers and color for the day ang 14, 18, 24, 25, and turquoise. Pisces, February 20 oh, February 19 to March 20. Posibleng mapasubo sa mga pangako dahil mapagbigla-bigla mong desisyon. Sikapin na maging responsable. Lucky numbers and color for the day ang 9, 15, 20, 38 and corn yellow. Aries, March 21 to April 19 dahil ipinamahalas mo ang iyong husay at galing. Isang kasamahan na magiging tulay ng promotion mo. Wow! Lucky numbers and color for the day ang 6, 21, 27, 34 and maroon. Magiging tulay siya kasi magre-resign na siya. Oo. At ikaw ang papalit at magpapasan sa mga responsibilidad niyan. Taurus, April 20 to May 20, hindi na kailangan na lumayo pa ng tingin dahil hindi na kailangan lumayo ng tingin kung ang hinahanap ay life partner. Okay. Lucky numbers and color for the day ang 2, 10, 28, 38, and royal blue. Gemini, May 21 to June 21, dahil mabuti kang tao at marami ang maghahangad ng kaligayahan mo, magpasalamat ka. Lucky numbers and color for the day, 7, 19, 27, 38, and violet. Cancer, June 22 to July 22, magkakaroon ka ng balakid sa mga plano mo, pero isang araw lang matututunan mo. Lucky numbers and color for the day ang 11, 22, 33, 40, and white. Oras natin, it's at 10:18 a.m. Susunod ay ang ating sports buzz. Dito lamang yan sa 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. This is your ate, DJ Senpai, and we will be back.

Oras natin sa buong Pilipinas. 10:46 a.m. na. Grabe na pa ako. Ay, naku. Breathing exercises tayo inside and out. Friday na pero lumalaban pa rin ang ating buhoses. Na para bang meron tayong J chromosome. Narito na tayo sa ating sports bus, minasan. And of course, isama na lang din natin ating showbiz. Dahil konti lang muna ang ating chichika ngayon. Syempre dapat Friday, dapat hindi tayo ano, dapat relax, chill vibes na tayo, diba? Ito ang paborito nating pampawala ng problema muna sa mundo, kundi ito muna yung problemahin natin ang buhay ng iba. Charot! Sports update muna tayo. Queen Yala makes history, mega flex para sa ating tennis partner si Alex Yala. Grabing performance ang pinakita niya sa DC Open hanggang sa kanyang historic tournament run at naging center ng atensyon sa Canada Open debut. Congratulations din ang binuhos ng mga sikat na brands at pati na rin si Michael V sa ating wagi girl crush ng bayan. PBA and combat sports. PBA naman todo pasabog si George King para sa San Miguel laban sa Converge. Habang usap-usapan din ang matinding sagupaan sa jiu-jitsu kung saan humakot ng ginto si na Kimberly Custudio. At Annie Ramirez sa JJIF World Championships. Huwag na huwag mong kakalabanin, baka majijutsu ka. Showbiz balita muna tayo. May mga bagong pelikulang haabangan tulad ng Love Siargao na pagbibidahan ni Alden Richards at Nadine Lustre at Kim Jisoo. Kim Jisoo! Opa! Eme, kasama rin si Vince Maristella. Samantala, super happy raw si Jerry Gonzalez para sa ex niyang si Rabia Mateo. O diba, civil and modern breakup goals lang. At dyan nagtatapos ang ating mabilis chika field at napapanahong balitaan dito sa Dream High. Napabilis ang kwentuhan pero sulit na sulit ang impormasyon. Para handa kayong humarap sa Bernes nyo, diba? Kahit hindi nyo naman kailangan ng showbiz balita. Tara! Maraming salamat sa pagsama sa akin, yung ating DJ Senpai. Susunod ay ang ating DJ La. Dito lamang po yan, 104.7 Dream Radio, ang isasyon na kung saan ikaw ay sikat.

0: love you. Dream
1: Radio. Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras natin sa buong Pilipinas, it's 11:13 in the morning, minasan. Welcome to Dream High on 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating segment na Did You Law. So, minasan, narito na tayo sa ating topic na concubinage. Alright. So, what is concubinage? Kahapon nga pala pinag-usapan natin. Nasa Vowsy pa tayo, ha? So, pag-usapan natin ang concubinage. Ano ang concubinage? Meron ba dyang may idea? Yes! Eto po, tama po kayo. Ang concubinage po, sa ilalim ng Article 334 ay isang krimen kung saan ang lalaking asawa ay tumira kasamang kanyang ibang babae sa conjugal home. Or number 2, nakipagtalik sa kanyang ibang babae sa maiskandalong pamamaraan. Aba! At 3, tumira kasama ang kanyang ibang babae sa ibang lugar. Ano ang halimbawa ng concubinage? Ang mga halimbawa ay mga sumusunod ang pamumuhay ng lalaki at ng kanyang ibang babae sa ibang pamamahay o sa inyong pamamahay o sa ibang lugar na tila sila ay namumuhay bilang mag-asawa. Ang pagpo-post sa social media ng iba't ibang mga litrato na naghahalikan o nagyayakapan ang lalaki at ang ibang babae nito. Number 3, paano kung may kinakasama na din ang babaeng asawa? Sa karaniwang sitwasyon, ang mutual infidelity o kanya-kanyang pangangaliwa ng mag-asawa ay hindi depensa sa ganitong kaso. Pero kung mayroong consent o pahintulot o pardon o pagpapatawad sa kanyang sitwasyon, ito ay maaaring depensa. Samantala, minasan, dumako tayo sa adultery. Ano ang adultery sa ilalim ng Revised Penal Code? Ang adultery sa ilalim ng Article 333 ay isang krimen kung saan ang babaeng asawa ay nakipagtalik sa ibang lalaki na hindi niya asawa. At ibang lalaki na ito ay alam na kasal ang babae. Ano ang halimbawa ng adultery? Ang halimbawa ng adultery ay ang mga sumusunod. Pagkikipagtalik ng babae sa lalaki na hindi niya asawa, ang babae ay nabuntis sa ibang lalaki. Kung mayroong patunay ng babae at ang ibang lalaki na hindi niya asawa ay magkasamang nakatira sa isang bahay at namumuhay na parang mag-asawa kung saan masasabi na sila ay nagtatali. Paano kung may kinakasama na ding ibang babae ang asawang lalaki? Sa karaniwang sitwasyon, tawag na naman dyan, inuulit ko, ay mutual infidelity o kanya-kanyang pangangaliwa ng mag-asawa. Hindi depensa sa ganitong kaso, pero kung mayroong consent o pahintulot o pardon o pagpapatawad sa ganyang sitwasyon, ito ay maaring depensa. Minasan, pag-usapan natin next week, ano ang mga hakbang na gagawin mo kung merong nangyaring adultery o concubinage? Dito lamang po yan sa Digital Law, only here sa Dream High 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Oras natin, it's 11:16 a.m. We'll be back.

welcome to Unmute with your Ata DJ Senpai. Ako ang makakasama nyo sa mga stress dyan pero lumalaban. Comfort zone ng mga delulu pero productive naman. At ang safe space ng mga may chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch at sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan. On air and online, broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban, 99.9 FM Ormoc, and streaming worldwide on Weebly. This is your ate, your kakampe, your chakra booster, your ate DJ Senpai, and this is Unmute Season 2. Alright, so let's go ahead and read these messages to us via Telegram. You can make habol. You can make habol. Just scan the QR code shared through our pages, 104.7 Dream Radio, and my page, DJ Senpai. Hello Ate DJ Senpai, maupay nga udtura gahi mo, ni kinalat itawag ni Wakon. Tulog ka tuig na kami nga naguupo din akon uyab. Hanuna, hiyaan ako na pinaka kampante nga nakakaupod. Pero hindi yung mga nakaagi na bulan, bagan ako nalaan na nage-effort ha among nga duha. Ako nagchat-chat, ako itpirmi nag-iintindi kung busy hiya. Kapag ako naman may ginaagian, iti halaging babaton ha akon, yes, kaya mo ito. Hindi rin man ako namimilingin perpekto nga lalaki. Gusto ko lang nga maabat na importante lagi hap ako. Kinakapoy na ako, ha, paghigugma na ikaw la itpirmi naghahatag. Direk maaram ko, nuhulatun ko pa ba na bumalik na kami, o mag-iisip na la ba ako na may da na ba? Mag-aano ko Ate DJ Senpai. Hi Nikki! So, 23 years old tong si Nikki. Ayan. Medyo mahaba-haba ng konti yung letter niya. Pero, shortcut na lang natin. Anyway, yung mga importanteng detalye yung binasa ko. And this is her concern. For 3 years, they've been together. And then, now, parang hindi na masyadong naglalaan ng oras at effort yung partner niya. Hindi sapat na mahal mo lang ang isang tao, Nikki. Dapat pareho kayong pinipiling alagaan ng relasyon araw-araw. Pareho kayong sabi ko pa dati, sabi ng mama mo. Charot. It takes two to tango. Kung sa relationship nyo ay ikaw na lang yung parang na nag-effort, nag-chat-chat. Alam mo, ito yung gawin mo. Give him an ultimatum. Huwag yung ipipressure mo. Basta bigyan mo lang ng ultimatum. I hope ito sabihin mo sa kanya. I hope we can talk because I will be busy with my own in the future if this conversation doesn't go on or if I see that there's no improvement with this relationship. Because, my dear, relationships are also business. It's give and take. Hindi yan take, okay? So, kung yung nangyayari sa'yo ngayon pa lang, abay, huwag mo na siyang i-chat and see what happens. Do not reach out and see what happens. Kasi ang taong gusto ka, hindi ikaw yung naghahabol sa kanya. Hindi ikaw yung laging naghahabol sa kanya. Dapat meron ding end of the bargain. The feelings and actions should be reciprocated. Reciprocated! Reciprocated. Basta mo ulit ito. It
needs to be reciprocated. Because if it's not reciprocated, what's the point? What's the point of all of that? Alright, you deserve better. You deserve a good communication. Good communication. You deserve love, affection, and words of affirmation. Alright. We have another one here from Marco, 27 years old, of Tanawan. Tawagan na lang ako Marco ate. Nagkukuya ko at Tanawan later. Nagsusurot ako, imo, medyo naawad ako, pero sana mabasa mo ini. Suhag ako haupat nga magburugto. Tikang ha nakabiling akong trabaho, halos sa bugos nga akong salary. Nga nga to balay. Pero may nalang ini problema, ini nga pagiging breadwinner. No? Anyway, masaya ako, malipay ako, nga nakakabulig ako. Pero daring naisip ko, san uman it ako? Ate DJ Senpai, pito po kami. Pito po kami nga magburug to originally. Pero ang iba po is anak kagawas, san akon mama, nga nanakon papa. May nakugod sana gusto igpundar. Gusto ko magtirok para akong kalugaringon ngan kinabubuasan. 27 na ako ngahin na gusto ko gad manliwat mag-aadahin akong kalugaringon pamilya. Pero kapag may emergency ako't iragin tatawag naawad ako magyakan nga kinakapoy na gad ako. Kay bangin isipon nera nga lamot ako. Higugmaon ko ta akong pamilya pero gusto ko gihap mabuhi para't akong kalugaringon. Hello Marco of Tanawan. Ang pagtulong ay maganda actually. Pero hindi kasalanan ang magtira ka para sa sarili mo. Hindi ka makakapagbigay ng matagal kung ikaw mismo ang nauubos. So make sure na you leave something for yourself as well. Because life is short. Saring mo pa naman 27 ka and gusto mo na mag-start your own family. So hinihinay nga mag-let go ka. Hinihinay nga umalis ka. Hinihinay nga maging independent ka from your family, okay? Hinihinay nga pag yakan. Mapa, dere na good ako makahatagay iyo. Yan na. Nagkukurigi hapon ako akong self. Ganun. Kasi bigay ka lang ng bigay and you tolerate this. You've been tolerating this. That's why this became an abuse. This is economical abuse. I get it. You just want to help. But, dear, you are not Superman. You are not super... You are not a gagam boy. Gagambino or Spider-Man. So, please, have some boundaries. Alright. We have another meron pa tayong 3 stories. Yeah, so 11:51 minutes in. We'll be back for more good music. Only here sa City's Best FM Station. So don't go away. Kami ay magbabalik. See ya.

Oras natin sa buong Pilipinas is 12:50 PM na. You're still listening to Unmute with her ad, DJ Senpai, only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. And eto na, may nabasa akong nakakapahinay ng kalamnan ko. Medyo mahaba-haba siya, pero dalawa sila actually, pero yung isa sa Lunes na lang sumimasen. Una kasi itong isan sa akin na isa. So, eto, basahin muna natin ang letter mula sa isang OFW. Maraming salamat. Unang-muna sa lahat, maraming salamat sa pagtitiwala sa amin dito. So, galing po ito kay Mia, 31 years old. 5 taon akong OFW. Nakikita ko it mga katauhan, kasangkayan ko Facebook, puro la pasalubong, mag-upay nga lugar, nga video call, kaupo ng pamilya, mga screenshots. Andi rin nila nakikita ang halos kada gabi nga nagtutuok o sa kumaturog it. Urog haamon, didi abroad. Han, lumakat ako, 2 katuig pala anakon anak. 2 years old. Yan na maram na hiya magbasang at magsurat. Danay gintatawag niya ako na mama video call, pero kung na personal kami nagkikita, naawd hiya pagdao pa ako. Mas nahiya iya lola kesa ako. Masakit nga yan nga mabatian, hain mo kalugaring ng anak, kamagyakan nga. Mabalik ka na liwat. Diri ako nalakat dahil gusto ko mahirayo haera. Lumakat ako, o nalakat ako, kaya gusto ko magkaadiran maupay nga kinabuhi. Pero samtang nagditikad ako, it akon na naiipon, inaabat ko liwat nga bagahin na titika hirayo, hiraha akon. Oras it akon kontra. Panahon nga upod hira. Kung pwede nila pagdunganon an maupay nga income kada adlaw, adlaw-adlaw ko hahangkupon it akon mga anak na maiha ko na pinili unta an mahangkup hira kada adlaw. Hatanan nga akon igkasi OFW, saludo ako ha iyo. Maaram ako nga diri kwarta ang pinakamabugat naton nga dara, kundi ang pangungulila. Damo nga salamat, Ate DJ Senpai. Ay, kung may mahal ka sa buhay talaga na nagtatrabaho sa ibang bansa, no? Ganon talaga. Iparamdam nyo na mahalaga yung sakripisyo nila sa inyo, no? Para naman sa mga OFW nating mga kaibigan, alagaan yung sarili nyo at sulitin ang bawat pagkakataong makakausap o makakasama nyo ang pamilya nyo. Ang oras na magkasama ay hindi na maibabalik pa kailanman. Dahil dyan, maraming salamat, Minasan, for trusting me with your stories. I feel very overwhelmed that hindi naman in a bad way, but in an emotional way, that you trust this, that you trust us. Thank you so much. Oras natin, 12:53 PM. Kita-kits po tayo sa San Jose National High School. I'll be dropping off some of the unmute notes na para sa kanila. May mga notes po tayo na ipinapabigay para sa kanila. Sa mga gusto humabol, may Telegram po tayo. Scan the QR code and magpa-pop up notes din po tayo, unmute notes sa Sagahan at sa downtown area kung may time. Ayan. Wala pong bayad yan. Just go ahead and write everything. Anything at all, just write it down. Anything. And express yourself, unmute yourself. Kung gusto nyo, anonymous lang, it's okay. And we may read it here on our show, Unmute with your Ate DJ Senpai. 12:54 na, Minasan. Maraming salamat. Happy Friday, happy weekend, everyone. And enjoy your time with your family. Domo arigato gozaimasu. Sayonara.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan nako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Dream Radio Time. It is now 3:26.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
5: Philippine Standard Time, it is now 5 minutes after 4 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Naglabas ng earthquake information ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS matapos maitala ang isang lindol sa Occidental Mindanao.

4 naman ang naramdaman sa Taal, Batangas at ilang bayan ng Occidental Mindoro. Nagbabala ang FEVOLCS na inaasahan pa ang mga aftershocks kaya't pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Susunod na ang Dream 20 Weekly Top 20 Countdown. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there. Stop right there. Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests. Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Philippine Standard Time, it is now 5 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Ipinahayag ni dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV na kanyang ipinatigil na ang mga kasong isinampa laban sa apat na dating sundalo matapos bawiin ng mga ito ang kanilang naunang affidavits at alegasyon laban sa kanya sa International Criminal Court at sa iba pang personalidad. Ayon kay Trillanes, bilang dating sundalo ay nakikisimpatya siya sa kalagayan ng mga ito na umano'y

Kalaunan ay magbubukas ang isipan o magbubukas ang isipan ng iba pang former soldiers at makikita ang tunay na motibo sa likod ng mga panlilinlang. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertaint. Born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now a minute before 6 o'clock. Narito ang ating dream balita. Bumagal sa 2.3% ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas o Gross Domestic Product or GDP sa ikalawang quarter ng 2026. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority or PSA nitong Biyernes, August 7, 2026. Ito ang pinakamababang or mahabang pagbagal ng ekonomiya sa nakalipas na 5 taon. Bunsod ng mataas na inflation, epekto ng sigalot sa Middle East at pagbaba ng mga pamumuhunan. Sa isang pulong balitaan, iniulat ni PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa na ang 2.3% growth ay mas mabagal kumpara sa 2.8% noong unang quarter ng 2026. Sa balitang sports naman, patuloy na namamayagpag ang Filipino pole vault star na si EJ Obiena matapos masungkit ang kanyang 7th gintong medalya ngayong season sa International Stabotch Sprung Meeting sa Jockgrim, Germany. Naitala ni Obiena ang 5.83-meter-high dahilan para masungkit ang kampyonato. Ilang araw lamang matapos din niyang magwagi sa Halberstadter Hohenflug. Nakalamang si Obiena sa katunggali ng Qatar sa pamamagitan ng count back matapos pareho silang lumundag ng 5.83 meters. Yan ang ating dream balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream kada.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
4: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: relative, kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkiti lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman Pablo.

0: Dream Radio time. It is now 8 o'clock. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
1: sakit. Get ready to sing, scream, dance, and jam because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center Astrodome. Earl Agustin. Legend. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Lady Love Music Festival, August 29, Saturday, 4 p.m. at the Tacloban City Convention Center. Get your tickets now at tickethub.ph, SSVIP at 2,750, SVIP at 2,000 pesos, VIP at 1,500, and general admission at 1,000 pesos. Lady Love Music Festival, presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat.

0: Charles.
1: Hi, assalamualaikum. Shoutout po kay Miss Orhana, ang original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles

0: teka lang, teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy, pare, hoy, tumagay ka.

0: Dream Radio time. It is now 5:57. Dream Radio!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney, unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
1: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot

0: phone.
1: Dream Radio time. It is now 7:01.
2: Dream Radio!
3: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late.

0: Dream Radio time. It is now 7:28.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 0535234499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's

0: Dream Radio Time. It is now 7:57.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumiad.
11: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Malagang pala, ang iBerry.